ngeke uzinhlelo ngiyalangela lonke njengoba sengishilo ngisazana ngeradio futhi sangabe ngisachitha-ke isikhathi-ke wena mlaleli njengoba nje kule kuyile inyanga ngithe-ke mina namhlanje nje ake ngithi ngihlange surprise angingeni khonapha ngisazana ngeradio futhi sangoba phela siyazalula-ke namhlanje. Mina-ke nowele siyazala-ke namhlanje sithanda ukubonga ngake futhi kunikeza-ke leli thuba khona ngaphenisazana yoradio 54. Sikwamukele kuka lapha ngasemabopane ngabunjani uthena welcome Black Queen esikhene mamkandla ngiyakubona khona ngaphenisazana yoradio 54. Sibonge kakhulu, sibonge futhi amamesejike laphayana awe zalwa day, siyabonga kakhulu. Twena happy birthday Black Queen, enjoy your day with your twins, siyabonga kakhulu kakhulu kakhulu. Silethulela-ke ingwane hhayi-ke ngithemba lingizwa akahle ukukhulelya amamkandla connected athina welcome angevukazi ngosuku.

ngiyabonga kakhulu. Ngabe ninjani? Mina ngiza nje nesisu. Kodwa ngosiyami, uthi edinini uzozibeka nesisu. Awuze nesisu wena.

sithi sithi siphonga masiphonge kumatshitshi siphonge akunani ukuqhubeka lokho ukuthi uma sisebunandi siyakhuphuka ngempela nabantu wezobunandi sebebazi ukusitshakelela ke angibhawula nomlilo ngaphaale ngaphasi kutuphuza sithemba ukuthi lapho uma sisebunandi ukwazi ukufumala funa abantu bazoa besikhwehlelela esibiza ukuthanda ukuhamba-ke ematshetshe laphana esikhoeni singele esitradeni manje.

Ngegoma emnandi ebuya kumafika izolo laphana ingoma ehluphe kakhulu ngomnyaka owedluleyo laphana kuthiwa khona uzoncengwa ngunyoko. Ngisakhumbula nami ngisakhula laphana ke ubaba ngakithi kube khulunya isiNdebele impela noma sibe sihlanganisa nesiVenda kanye kanye neshona kodwa ubaba ubegxile kakhulu esiNdebeleni ukuthi kwesinye isikhathi ma ngihamba kuye ngisithi kena baba ngicela lokhu nalokhu nalokho ebese sithi hayi wena awuhambe kunyoko la. Hey madoda, ngayizizwa ngithethisekile, ngazizwa ungani uyangithethisa kodwa ke ubekhuluma ke isintu esiqondileyo ukuthi hamba kunyoko, unyoko uzokusiza. Kodwa igama lele lithi unyoko ngesinye isikhathi nje ma ungalikhuluma emuntwini babona ungani linokucwasa, linokuthethisa, linenhlamba phakathi. Abantu abaningi baprefer nje ukuthi hamba kumamakho. Masu sithi hayi wena hamba kunyoko sesizwa ungani hayi umthethisile, kodwa akunjalo. Isintu sakhona lesi ke isiNdebele siyakhona nje, uyabungathethisa lutho nje, kodwa ke umuntu mayibeka ngalelo hlobo songani ke uyadeleleka mayekutshela nje ukuthi hayi angeke ngincenge mina uzoncengwa ngunyoko. Asingenisele ubakhathi laphana kolosihlalo olubanda kakhulu ngapha ngasemidrand. Umqando wakhona ubuze ukuthi ingubo ngake. Sibonge kakhulu laphana Edwin kakhumalo khona ngale ngasemahalesprake sisayibambile uthi yona.

Nakutisha Cleo ngale nkudlale kodwa sobe isikhathi ukuthi sidlule kwesinye isigaba ke siyothenkisa siyabuya njengamanje ngoba sesijayivile sesidiniwe phela kahle siphuza amanzi siyabuya nathi inhlelo.